0: me mark me go hello crowd so we dey 3 un say ko ye bai ama ma folly na na wutie de here
1: onde
0: ah me say na wutie
1: na me tie we dey be bi ni say we for car keep eh ni ekoi
0: dey be tie ye be for car keep say ade
1: ni ekoi ni abubo koi
0: dey be tie ni go chale why 2 k dey me ma fan personal na wo hu sa na
1: We release that. Bet me ba.
0: Nese e wo haya de wa oboko de se wa chichi baby.
1: Me ba pa unti me ba.
0: Me kan he o ba me ni u be di asasada no.
1: Ye me ba me ba ma to mata de ma to me pa wo combat na da de boni mo ni e chire no.
0: Enu bi na to e.
1: Akoto bi me ba.
0: Ene na pick it. Wo se combat o to ne sey.
1: Unu me ma me ko to kan ta me obi gura le to gu wa ma me no twa bi ta de me se wa nya bi
0: chale wudim se that day in the morning kwa no ko first that say omo to bi kwa wa because nya ni pa nya ne benya bi
1: ode
0: u beti me share contact number bi se ya pesa baggage ins no any sa combat ni bi a share wo contact number bi o beti me share with us
1: me ti me ama obi benya bi ama o kan ta se sia
0: ah e neat me bo a
1: ode enya sam
0: go de bi wudia no to ne say ni nya price
1: so no 180
0: solid Y2K 180 Y2K ya de ba. Na wanya baggage jeans no.
1: Manya bi.
0: Eno so to ne sey.
1: Eno ze me to no o se ano ya 78.
0: O se na me ka 50. E wo sa area ono a. Ena wanya t-shirt ana ba shirt.
1: T-shirt kakra ka bi ano body si e tra me ko to gbe.
0: That's right. Unim sa da na me no wa sa ne de jai.
1: Ode.
0: Una mo se u fa se wo she sa ta me na.
1: And your mommy, Pepper, but mommy, I better want an anime batman.
0: Omo yon beto kakra.
1: Babte! I better want an anime. This is you, Suana. Say now, fail me, and I win Timinka. In the media, before Kaki. Bye bye.
0: Mr. Medassi. Yeah, hello. Hello?
2: Onde?
0: Onde? What the bomb is here?
2: OPD.
0: OPBD.
2: OPK.
0: O pebi akaye ntio
2: O PL
0: for wanu bom ne twim ne
2: fere O PM we are too much at we are too much
0: responsibly ram
2: we are too much
0: enu nko ana pese o ka dia kan
2: o ma radio say there too much
0: e dasi me tu chema
2: yeah I mean sha ne juma o ye
0: ami
2: kosa ye ni sa me ntio dia me ntio bi be ka dia ye ni sa ma e pe ni sa
0: o bi jimi sa no ana ye mo de pa
2: o dabi jimi ni so sa ye yare
0: Jimmy, you're there.

de Philomena Petenge Gege Emi wa ha eyu enfa sa nwom no ahu eji wo kra wo ko baby na omotu omo fu kra wo nko sa bra bra bra bra bra bra Sarah nice enyo no mo.